0: sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina zalamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif mom la taxataluk day muy nax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxataluk day nax bu day gi také do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina zalamu minkum khassa yonanti al fitnatu naima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ko yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yeggé lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mum ku ko talé wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratu naml dañ ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-musari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasallam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci mudduk jamono mun amuni boba justice dutu am buñ deme ba discipline amatut yonent bi neena buñ agge ci mudduk jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dotu am ah sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonam dani loi yu jekki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz moné won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mëna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bess yi ñu créer parce que jamono day dox légui ñu créer tay tay gu bess go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté nuna muñu justice dootu am justice dootu am xam nga luy am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel luay am rew mo xam luay spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari luay yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon luay spirituel ak luay temporel ñaari luay yoyu nañ len bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo len neurmelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina mëna wara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homme sti commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñi wax suji rek suji atté moy li ñi wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gorena ba ken munu ko guerre ndeysane te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba ken dula guerre da nga wax sa xalat rek e waye ndaw xam nga ni li modik jubati yow nangu yow nangu nga ni yow ken mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya len gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amatul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayanté ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah muni al qadlu moy rayanté légui lo gis gis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax dé ñu taal nit ñi jëppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxoon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongolom ñu diko sét diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw daw wal ju mana tolin xif gone yi gadda yi di dem ni né nañ rew mi da metti né nañ rew mi metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara dara dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muy tu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñi ni rew mi da ndol subhanallah batum ndol sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndol mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal jo wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata ñaata ñaata ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré baytal université bi ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam domam magal lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam don ci université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mune ko xaaral ma wo sama teulib bi biko jang wo teulib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amul len ko ci sen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amul len ko ci université bi ba nopi nak wagne ko diko tal te ki nga méré bay tal université mom njabotama nga lisbonne wala angleterre wala amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ithal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadabal maw yalla dana la méré dana denc yow te ko yalla méré fo jëm ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bëkko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xam nako mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan mom fulalam mom bimu yegé ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp le tej seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako c'est intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay cham buñu bokke ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangul ko kenn ku yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd ko ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejge yalla bad ko ci geejge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minas salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama yakam rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla bal ma yalla niko ha am nga chance bo beulewul won fi la lay baye ba yowmal xiyam acci gennal bo beulewul won fi la lay baye ba yowmal xiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nattu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi len ak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujj man ngeen mujj waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mom borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dund luxe setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej gi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej gi xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi samañ ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll noni nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yoro sa nday samañ sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arsi xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi nan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéego ak pexé ba jot ci rew mu féké man nga def lu gën li fi né kay ñun ñëpp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lako neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax mu ni wa antumul a'launa sun borom ko wax de in kuntum mu'minin nak la ca tek lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti na mu ni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanam tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanam tuwa bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amagul development muni lolou bum la titel de lu yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum ko maye sun borom nak tabaaraku ta'ala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ñiko wa yalla xol rewmi tuba bi nim développé ba nopi ngani buñ doye di ci seen kanam ngani ño leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul aalawna sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa taala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di wan gannaaw rewmi nan rewmi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un misluhu li len dal ba ngeen di dugi gal di wan gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna amune dalon na len de ni na leg lu pexe nak muné tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay lonte adina bi tubab ye ayé won légui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom nénon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi musone nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir liggéey sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem liggéey len senum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi Souf sangi ni. Ñun bañu ne ci tol ya, dañ daan tok ba yagg, ñu gis ben way bu gaddu awulisam, joge ci dëkk taax yi, lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga, ñu jox ko bari ko kembu, japp ko surga, mu bay, delu ci waat, takk soxna. Ci deewen sa mu ñew, delu ci waat, defar kër. Ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci waat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku indi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa kafe ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaay ba ngone bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaye ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu meli fa man tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jé lay tok ba yag rek dégg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legui ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax way li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sap donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf soosulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd ak ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba meuna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonante bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mune tuyi ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000
1: bis bu ne mu dem ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngone duko rombu chagri duko rombu goné bu bañé wéx duko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation trait de vie mo gën sa trait de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalelon wajolaf ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne région ba nga dëkk dañu am luñu japp dañu liggéey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxé yowmal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lawyer jox ko ko dong ngeen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jëndé koy auto ñoon ñi nga xamné sax yor nañ ay école sax nga xamné seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayut duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fayut duñ jang bakañ alal joju ngeen len jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine wal ben machine soqu ben machine buy wal café ben machine buy soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yak say morom lepp ken mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken mënu ko wax dal lepp ken mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxlab 5000 may lool dëgënu ñu ay señ bi balex mané dëgënu bi man nga ñew commerçant bi joxlab 5000 rus la tax mu joxlako bo fa dimul won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër Seigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Seigne Bal ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa delu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobul fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que nenañ marché occasion rek ka dox neena leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon
0: man wa muné légui dem len genti bu ndax seigne fallou bam ñaané ci marché ba sani wu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas sarétu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas sarétu mbam moy usine yi Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards mi ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bob motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy defar yeen ndaw ñi bu fekke ba ngeen mu defaru séré len sentir sa tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam mo nu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balna sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci wadja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karag sedd yalla may ma khalis yalla faalewu mune xaram xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam pokhilam xana ray mi nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometer nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi isatil anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isatil anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu nan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëtt di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu
1: sun borom ulaykal anam ku melni muna muni yak bayima yam bayak muni bal adal bayima sahalatana bayima latana yow bayima latana manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug ñu la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyas billah jeukeur ju meuna baye jabar wala jabar ju meuna baye jeukeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu meuna baye serignam ndax bokku ñu position way man rew lañ nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangati moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga len ñu dem bak ya bu yag muni waaw mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun waye am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ni nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye deena bu yag du nit ahmad sawt lu waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتور مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتور سيني عاده سيني مباخ سيني جيكو يو رافيت سين مباتيت منا موني بون كو نياكاي دي سيتوني دارا نون سينغال سون مباتيت مو دون لان ام جوب ام غور ام اديكاسيون ام فول respecté mak fonk mak bëgg mak wormal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur yu la sukk jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngan ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxon ni nak amna ci ñom ño xam ni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa muttahibul jail legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni nu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi nu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga niko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga niko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nangou ta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falan wone Muhammad lu ma sa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk da nga ko bëgg nax rek waxoko deug gi da karlo ko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidou sunna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsek nekké da na la ko jox waxna ko légui ñi joggé won luuga té ñew fi di ma siaré ci fi légui ni rek ci ngon luuga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ata ngi ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu mëna né dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laajte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui lañ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba muttahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé adina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayat alquran mo la ko wax ban hadith
0: fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé adina nga dem fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xane wor ak wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca

0: alamin laysa bi alamin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla lelu ko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen sa
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye na yam jikoy yak yoy ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé te kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amon assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bu dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa doom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobuko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujji bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek anduna ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andulon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yuxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn gor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sa ci xalé da ngay sa ci nit di ma door man ngor si rek lay bañ mu recc ma ngor si ba ma duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doyi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku ndey ak baye ñu ni dede dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokku koñ ba señ lat mu len ki day sama doma ci serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf no ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikono songu maneko yow do goné magum jëm nga mana maneko bu fekkene alcorane gi may jangale touba gi serigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tudatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yeena bokku sante xawma lu ngeen bokku nak waye yeena bokku sante yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi baye bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ngi ko yone pour mu war ko indi ci daara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer door fe indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daara Moustapha Diom dar la ko yobbu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu liko waral moy sababu itti jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tolent sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lolou motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulé ñu rek motax waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañu yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom manona di séré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jikko adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñom manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam mënu ko fi dekk bu fi dekké day daldi faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba souf am liñuy tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam lolou sax mo yeb sabab malaaka yi contester sun borom du bako tuddé sax contester waye proposer ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw souf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambour yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambour sun borom tabaaraku ta'ala dafna wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatan la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaaw bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatan la kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam na kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoñu nga xamne ñoñu ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way téy leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusdu fil ard khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusdu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambour yi bu len sakase mang sew jambour bi mom gite wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ni ko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xaramas sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta momu nga mere bay tal tali bi goudron bi lap essence biñ ko defone gasoil bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem mu yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonentou masana wote mo fay jitu pourtant mission yonentou bi yep moko don yak te bu yonentou bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonentou wote mo fay jitu waye gis nga mission yonentou bi yep moko don yak mission wu yonent bi yep mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafurur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balmo bu ñuy nodd te fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu niko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré wa yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nak man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ñi la biire suñu bop te di leen la biire ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamatu akbar jambur bo jotelul dara nga sakase alalam nga profiter ci benn occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambur yi station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunut nga yaq alali jambur mune yamuñu ci wayas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis atté kat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am min djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alal ko suñu ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alal ko suñu am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal li ñooñu yeen nga yok sumeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimin min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa ma li salimin min nasir aw min nasir wa ma li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa ma li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhaji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñu tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawmal khiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawmal khiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm loolu dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe ba nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fa representer niyent yalla dawoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fa representer bang ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonantu sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen seen dere di inna arrama alaykum dima'akum seen dere di aram na ci yeen wa amwalukum seen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy filé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ta lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqqih fi din wa allimna ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gone yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin ak ak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou awlay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaad dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé demé tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbadu gaay dañu nan café opposition yi iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leen wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ko ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñetté dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage ndax di ngi seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtan jubo sa de nil na hader mautuko hader sa de nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangou leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lest ak moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ka gërem ci waxtani parsi parla ñing lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna cher di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok sacc alalam gaay buñ sakase manga sey jambori bu ñu ñi def sacc alal ji da nga ñewul wona sacc ñu di la gis ni direct rek wa yaangi sacc indirect bi mbolo mi bare legi rusuto sacc yow ragal yalla taxul nga bayyi sacc ab sacc nga da ngay sacc indirect rek waye sacc nga manga sey bi ñu toj ab sacc nga jamone evenement wu nar yi isi ñaari teli fa la ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambur duy say ndab am fess yobbu sa kër bay man nak bimu xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañu fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallahu wala saman toj mang sew jambur di roñ alalam di yobbu sa kër bay bo démé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp yi sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway

la ndax est ce que nit ñemena orienté nit ci kay yak mu ni aha kay suñu borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mu ni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amra al musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienté ci kay leen sakase kay leen manifester mu ni bu leen leen deglu bulen len deglu alquran la wala tutihum la wax wala tutihum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel na dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañu lin ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienté rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolou bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken tere wu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yaq alali jambur yi bu len yaq alali julit ñi bu len yaq tirangay jambur

serigne touba bu fekkone ni radiyallahu anhu amna kenn ko ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te munuñ ci yow dara te wañuñ wirgil ci sangam yalla ak sa tawhid ci melnu ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnu ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn abban genn nako ñun balma ibn abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonnti yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank af corpagne nga nan ki bu ko jappé tay mo ray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji bowo essence ñaar ñoo ñu doon bëkkënté xam nga lolu triser la bu ko dé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feroo ak mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ak ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi taggatal lako ba ni la ki waliw la wañi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentube ak serigne sina ci seen kanam te ginaaw mun len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw gëwel ngeen bal ma yeen gëwel yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw gëwel serigne bo xamni jangut politique fekkewul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablay wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablay wad demé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa demé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky demé nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi al hasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june amnako yalla xamnako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna benn politiciens re man seigne touba la ci xam fekke ak politiciens ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako
mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yeneey def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata لا حول ولا قوة كيف باي لك سوف كيف باي لك سوف ماما غنال دي داف اندر كودول سيغ توبا كيف باي لك سوف يالله خمنا سبحان الله اي كومونيكي ناخ لان ناخ نينا نيو دانيو جالغاتي كونستيتيسيون بو خامني سيمبل ا لابوري سيمبل ا لابوري اي نيتا كو خالات xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamné simple à élaborer ay nit dajé défar ko ay nit man nañu dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamné bam koy bind fé ci kër seigne saliou ga ta tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dakk ko bu xife ray ko lek gaynde di dakk mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir bëgg mucc ba far ni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam tek ko ci yaari waggi seigne touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gayne def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gayne bu doon nit waliw la gayne bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak seigne touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gayne ni wañet dem gayne ni wañet dem bayyi fa mbam ngara mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël walu ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dëkk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé seigne touba ji waaw legui yow ñu rus la ngir seigne touba do rus seigne touba nak yow dañ la rus ngir seigne touba mi tax ñu rus la do ko rus ba li ñi télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbel wa di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg loolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entourou touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu légal di romb seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayel kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rus na di def ci deuk seigne touba bi lu legal lu dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisul ni min leen di gis man da ko rus man lol la ko ton xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofa wala seigne touba jëdul lu lola ba nek nga ci deuk ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus seigne touba momu nekkon do rus seigne touba momu ngir yalla yaw lu bari lo xamni ni legalut yang koy def ñu rusé le seigne touba
ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus mba nga and ak kuñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla dalay rus mba nga and ak kumu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy déké kazalika señ touba kazalika señ touba alquran neena yowmal khiyam yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madiaw paxa ak seigne touba seigne madiaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi bamu jeex mu gis yawma yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawmi ci alquran neñ seigne touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakke suma dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune ah kay mbake mune ko ndax dula do yawmal qiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel teddu te nelaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu keroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñatt ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir seigne touba ay way way yow tamit rusal seigne touba rusal seigne touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus seigne touba rek tax kon rus leen seigne touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trader rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba Touba Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxon Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxon mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromam xajam do nga ko meuna rebb ba japp ko indil leen ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk seigne touba mune waaw dekk bi dañi xaj te xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jënd waaw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay gora bu ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu meuna régler chay chay gu bes gog omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la mana mune nañ créer atay yu bes yu meuna régler chay chay gogou ñun sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit
dañu warone créer ay loi yo xamni fuñu gis ku keugal yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub ata yoy lañ warona tek fuñu gis ku keugul yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le filmé nak kon ngen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen dé def autochtone duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu ba tay yaangi delo ci la alcorane téré won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokk mbir momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala al wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li état momu ko yaqum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek tay ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax serigne dawdi bey momit legui la fi joge ak njabotam dawdi bey nek fele ci etali legui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñuy wëlëri suñuy xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam mbaram mën nako serigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñewna bu fi ci daara ji serigne mam cheikh na ndjay nek espagne serigne khadim jité mi xaw nañ ko deg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni serigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñing koy nuyu momit ñoo soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit mi ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñing leen di nuyu di leen ndokkel ñepp xeyna
ni dik ci naxal rek mu ñox ñep waye yeen ñep rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci leen ñaanal ci ni yone message yek ni wote telephone xam ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique so cham seigne modou mom danaka mënu mako gëreem ndax mën nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dede wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam sénégal yene ma gëna xam sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sam la ñu bari bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba dama def conférence ba nopi bima def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ku nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña te bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continue ak ñom ba ni ma toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence djok nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneeni site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jassaku mu la waxeri jassayhi di leen jeglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan niñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sedena ni yalla rek tax may wax
bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lolu tax rabbani yene di wax ni dafa am ben biddu bo xamni leg leg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay bayyi leg leg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sanni ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabbani yoni ci sen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelo ak mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bula gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobalé parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suñu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélék buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek ala place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wa joju di nal nal ci otom maniko man da xuma fu sa nday don liggey man fu sa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwat gi doya bi gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatu jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santisi nga don mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci jublu
mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sedd kuway ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gëm bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baaxul nit day xam bopam moolo rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baaxul ni day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitta jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yolantin man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbele day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te baye woko sama sunna si ku ko japp te baye woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax dé la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessi ci gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ waral na ci mili dal yow lañ waral na diglu ndigal ya waral na jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk nek sax ta respecté sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarban nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo nday fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناج نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay asa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni
ñom jënnu ñu Sénégal luway am jox leen ko luway xam wax leen ko luñu diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alliwom gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rewmi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser bi ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci rew yuñu jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñuñ koy désacraliser waye def nañ ko demb nak demb mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen exhaustif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci Senegal fune way bayyi ko fa ñew defiye Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem len ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem len ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba roumoma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakéré won man duma wañi dara
waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewye cheikh muntaka dewye nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen obsessif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mourid nan la meune defé nangam mang len di laaj ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne bu ñëndo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat rend jël adiyé je dem nañ ko essayer xol fi adina toll nañ ko essayer xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamni kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wo wala jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañoo jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn fi ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disko seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julin nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni obsessif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nekkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate do ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ke la wax ni la kay ma ak yow ñoo bokku combat wallahi bokku leen combat bokku len combat de mon combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko lolou li am xamoko lolou li am
université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ne ñu joxok téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah innama tadruku bi kamal al-aql lol la sayyidina sheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xani mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacre nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek ma ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man ba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yoon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñu mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma
agression verbale musuma gis fako Serigne Touba defé légui nak dama jëlélé agression physique agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko Serigne Touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ñiko yalla ji ngay sétani ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci ben way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lay lay da ngay dekkul naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dede yaronte dafa ñew fekk ñu nermel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko upp nekul ci biir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ dam bañam Serigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Serigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Serigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ku ne ci leneen ngeen bal ma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sant di gërem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi ni'matihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

yaa ëpp xaalis. Est ce que loolu bi xale bi màggee leeral nañ ko ko, wax nañ ko ko, war nañu wax gone gi ni ko yow yaa ëpp xaalis, yaa ëpp luxe. Lan mooy luxe? Xam lee nga dee bàyyi ko fi. War naa tax nga jaay sa dignité moom luxe, moom luxe. Li nga xam ne ñi gën a doyee di ci xeel yi ñoo ko war di def. Yow mu ñu jàngal yar la, yow yaay mujj di def loolu yow. Man bu ma dee xool sone su Sénégal ba yàgg dañ may jaaxal, dañ may jaaxal, yàlla xam na ko sone su Sénégal. Demel nga vérifié rek ci internet bi rek nga xool leen. Xeetu col gu débordé, langage yu débordé, jëfin yu débordé, sone su Sénégal. Yu débordé, yu débordé. D'accord, am na benn minorité boo xam ni ñi ngi jàng alquran, ñi ngi koy mokkal, ñi ngi jongante di jël ay premier ak deuxième. Waaye yàlla na ànd ak éducation, yàlla na ànd ak éducation. Bu ànduta éducation walaay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon. Bu ànduta éducation moo tax sëñ Touba bu masaan di joxe doomam daara say nopp day wax ni soo demee ñaar buñ ci mënee daje na nga ko ci boole. Ñu ni ko lan? Mu ni jàng ak yar. Ñu ni waaw. Mu ni bu fekkente ni ñaar yi mënuñoo xaj ci ndab li, wala ñaar yi mënuñu see bokk daje, benn bi moom bu mu tardé mooy yar bi, yar bi moom bu mu am retard. Xam-xam bi nag mën naa tardé, waaye yar bi moom bu mu tardé mukk. Lii la sëñ Touba daan ku mas di joxe daara lii la lay dénk radiallahu taala anhu. Lii la lay dénk, lii la lay dénk. Mu ne ko sa ndey dala ëmb ci coona plus coona égal coona, nàmpal la ci coona plus coona égal coona. Mu ne ko waaye nag yaag sa ndey man yàlla mii seen borom war ngeen maa delloo njukkal. Aniskur lii wali waali day ka ndax ilayal masir. Yaag sa ndey ak lu mën a xew war ngeen maa delloo njukkal man yàlla, ndax bi la sa ndey ëmbee mënoon naa laa rey ci biir bi nga yóbbaale ko, nga reyaale sa ndey yóbbaale, defuma ko. Ma sàmm sa ndey ba sa ndey wasin la. Kon nag anuskur lii sant leen ma delloo leen ma njukkal. Mooy yow ndey sa njukkal li may delloo man yàlla mooy yaral ma gone gi te jàngalal ma ko, mooy sa njukkal ak man yow ndaw si. Sa ñaari waajur, ndax an waali day ka la ko wax, sa ñaari waajur mooy ndey ak bàyyi. Mu ne ko yaag sa ndey ak sa bàyyi na ngeen ma delloo njukkal. Mu ne ndey ak bàyyi nag lañ may njukkale man yàlla ma gis ko mooy nañ ma la yaral yow gone gi jàngalal ma la. Yow gone gi xam nga loo may delloo njukkal, mu naa nga bañ maa booleeg dara. Ndax ci ñetti lëndëm nga nekkoon, ñetti lëndëm ma fekk la fa di la dundal, di la sàmm, pëttoo, laggiwoo ba ma wàcce la ci kaw suuf. Xam nga ni boo amee jom doo ma wutal ndenn de, boo amee jom doo ma wutal nawle. Ci ñetti lëndëm nga nekkoon, ñetti lëndëm. Nekk ci espace bu xat ma di la fa wëlbati. Nu la neex wëlbatikoo? Te booy wëlbatiku sa ndey sax daanaka du yëg ni yaa ngi wëlbatiku. Déplacement bu ne nga di ko déplacé ci biir entourage bu xat boobu, ah ma sàmm la ba nga ñëw nag nga ñàkk jom ba di ma dendalee kenn, ñàkk jom ba nanguwoo maa jox sa xaq, sama xaq. Mu ni loolu bum la dal, loolu bum la dal. Anuskur lii wali waali day ka. Mu ne ko nag lu mën a xew ilayal masir de. Boo ko defutit bi sa ngi ñëw yaag sa ndey yéen ñëpp dana leen mas a taxañ, yóbbu leen bàq yee ngeen ñëw fekkaat ma fi man yàlla. Ilayal masir lu yàgg yàgg, yaag sa ndey des na leen mas a takk ci ay morso, dugal leen bàq ya ngeen ñëw fekkaat ma fi. Mu mel ni gone gi dafa posé question yàlla, ni ko yàlla bu ma la bëggee jox sa aq, sama ndey ak sama bàyyi, bëgg a dox sama diggante ak loolu nag léegi nu may def? Sun borom tontu ko wa in jaadaaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Bu fekkente ni da ngaa bëgg maa jox sama aq man yàlla, sa ndey ak sa bàyyi, bëgg a dox sama diggante ak yow, mu ne fala tutihuma, bu leen ca topp, bu leen ca topp lànkal.
fala tutihuma sanday ak sa bay buñ bëgge nga wutal ma nawlé nan la señ mor xujja ak señ mor dembay sa señ moy sun yalla mune lankal am señ aramud waye jappé señ yalla aramna am señ aramud waye jappé ab señ yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko way nak lo lank bu tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mune bu tax nak nga beddi leen wasaib huma bi ma'ruf wa sayyibuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ñen balma wa sayyibuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkon ni sa baye ci yeneen diinal nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mune waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mune falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal القران لا دي لانكال لي لا خمالني ام سيرين وارو غار لا لول موم لا سي يالا تك سون بروم نيكو وتبح سبيل من اناب الي منا مونيكو سيتال سيرين بو جوج ديم سي في مان nga andak mom سيتال سيرين بو جوج ديم سي في مان يالا منا موني اندالك mom بوم لا في با بوم لا في با دي نдах الي marji ukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla na muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lo ci alalam mu liggeyel lako
waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way way way kon li ñuy doyeb serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar li ñuy doyeb serigne bi tekkil lam bi dafa aram tekkil barasel bi nga tak dafa aram jeexna yonent sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekkel sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna mu ñu yalla télé lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu té li bi jëkke non lañ meloon bo len digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil ben dagan ci yow ben dagan tekkil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen ji rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu rëdd ko ci sow jë waccale ci kaw suuf mënu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamera kasse yi ngay gis ñi koy def bëgg wi yu bari rek
mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofu nga man fa am lu luxe mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ablamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legui perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadé da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba dégg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xalé bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker luko neex wax luko neex wax day xey bëgg ko ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda
nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax ñu ni dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéleen gonay yéleen gonay te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax deug yéleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow djuté wogo aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana nax nga sa bop nax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré ko man xawma ci dara manal ben sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw niko waaw sa way li nak mu ni dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko bëdd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo ñu dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih mënta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw
man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay baba ay élèves lañ daan ñu defal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndek mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré enregistré way nako waxé won nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Moustapha Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo la jiddo quelqu'un du jëkke ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci quelqu'un du jëkke ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasiday mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax lañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojo ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man miko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yonti yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way dong motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji
suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mëna mëni wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yëf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di woté ndaje bu doon légui woté na gra théâtre ñepp ñew muy nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeké ñuko def rek kiris ba jeex ndeké ñuko def rek kiris ba jeex ndeké ñuko def rek kiris ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam né ouwé samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossé suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lool day jur jam way way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimako gissé moy ku massa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmbël seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mun ma seigne bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mun amane ko xam nga ni kay loolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kërok loolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako waaw du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina beug lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek jot balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joji wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuya ba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuya ba ja misal na ko miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna am gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb na ko
man woor na ma ne safwana ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci lalewu ci ki aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyidou aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mu ne ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna mu ne ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci ak tabaski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni seigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay seigne salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal ñu conférence ci dunduk serigne salih ma ñew wax leen fa serigne salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa serigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci serigne salih mané ha muni ma sa doom dey fala ko joxe won muna mun waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det waye señ bi mun ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence lacte keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci keur gele lactel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu suko sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngorsi de mang koy sante bu bax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngorsi mang koy sante bu bax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non
waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rom moy maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li 8 sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya mu wara saytu way man waruma la saytu ya wara son sa dal li ñew di set luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak al-akhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar munima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan maneka sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma la len ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ la len ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo la len ndab li mu door lam tan waye ñun mom sun baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ngo wajuri sun doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukké ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amon ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legui amna sama badjan bu fa ne kuñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa domi si ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni serign fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serign fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serign fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal
ëllëg sa ñu ni waaw waaw kër Sëñ Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa arde benn téere buñ bindoon Sëñ Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ ba kañ bàyyi daara ji ak ay jàngalekat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom ñoom li ñu am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngale la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so mako waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak lég lég xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax dëgg yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna ñjoba Njoba Thune ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def munuma yow mi da nga febar tam mu yone la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen wax na wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gërëm señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioune serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono ni wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage Serigne Ndiawar Seck gën nañ la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko Ndiawar nak mo mësta ñëw Sénégal té ñëwul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan koor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ mam tierno ndjay ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Modou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way xuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal té defal la ci ndimbal tabarakallah
fi ba ke dugg ñom ñep wax deug dañ koy wax jasaakum la khair jasaahi ku ci melni seigne modou ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top emission bi kon jasaakum la khair jasaahi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak mom neena bu ñëwé nang ko poser ay question dana la tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel sun borom iblis war kat la de man na ni da la wéx te fekk da ñuul iblis war kat la man na la wax ni la da wéx te fekk da ñuul mu ni ko sun borom neena ko garantie le bis bu la fene wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xara bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bindu ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bindu lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko waaw looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na len ba japp len nga dab na tekkali len genn len ci sama mbal sanni len aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni baye na la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotté mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw buñu mako bëgg mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alayhi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gënaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu mako yëgé bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu ne moo ne ko mooy mag mu bëgg àddina mag mu bëgg àddina fu ma ko gis rek contant naa fu ma ko gis rek contant naa kon rencontre diggante iblis ak yonte yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doom aadama te tegu ko ci ay principe yu l'islam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlele te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d'accord naa xaritoog Victor Hugo d'accord naa xaritoog Serge Bouss waaye xaritoog Muhammad mii ab murit xaritoog Muhammad mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara.

0: dara dara dara waxu mu ne ah man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu sarsu bous nangu na am xarit intime bo xamni sarsu bous lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji malik wala cheikh omar fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de ma gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xarito mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarito ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek te bañal ge amu ci lenn lu ci tege ci sharia manel bi dara teyou ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lako bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolou bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dundu sunna ñaari jaaro mané kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tidiane wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tidiane ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tidiane bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na cëkkale da ba nga nekk ci daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañe jikko jum sare ak ngagn ni du nekk ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mune parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsepp te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsepp ñom yow sa wërsepp da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi loko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit bi bo bu ñëw do ko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gem ni ay frère ngeen dara wonu len dul sen digeunte do fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafiste bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñaa ñu fa aslihu bayna akhwaykum fexel do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjo parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokku te bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay ni ay set lañu rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 ngalam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngalam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañ murid bi mu way murid yi dañu dof murid yow lo don ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol nga bañ murid bi yi murid dañu fanestis ni dal ñoom seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi muna mëna ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tijani di wir do sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi datan jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñenti sahaba yi nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndabli boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba ken du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndabli genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ca bañu nek ca daara ja day waq ci reji bam xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yeug ni daj na dogu yap ken du ko yeug mu kuss omar daj ko mu noy neex mu ni li day usman mu ci gëna yey kuss ko usman ni na du tax sam Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Allah Sayyidina Usman Sayyidina Usman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim Karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim Karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abubakar dong moko fi gëna yoyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abubakar rek ko yoyo da di ko poussat Abubakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abubakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abubakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abubakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defone Ousmane mu ci gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yaakarone Abubakar ci gëna yey mu pous ko yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'am ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi jumin asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar lokum yefer buñ jakar lokum yefer ab yefeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefeur bi mané xana kéfeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia néwo dama nungu la may ci alalam ji néwo dama nungu ta jappalé néwo dama nungu ta dimbalé néwo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefeur la kéfeuram gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amaa baynahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amaa baynahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amaa baynahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amaa baynahum ru'amahu bainahum firar bëgg firar ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañe te teggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisee as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julitam moram ja julitam moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati ala al-mu'minin mo ne ni la tijani jekke melon ak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati ala al-kafirin mur bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacc sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titéru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati ala al-kafirin buñ dajé yéfëri waccé seen bop waccé seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay waccé seen bop ci seen kanam as-sillati ala al-kafirin ñi ngay nërmélu ci seen kanam di noyelu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna atijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi as-salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidiane darajam tidiane ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wanes morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala al kafirin waya as-sillati muna mun ala al mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri dona li yirsu nuru allah bi afwaahihim ah yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow mourid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yentu yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngay na fi jox yuri doona lit fo noora lay bi afwayhim ah yow mourid bi yow tidiane bi nga ni mourid da fe wara jox te leeru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri doona lit fo noora lay bi afwayhim yuriduna li fi nur lay bi afwayhim ah ya wahabibi ngani ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayf bi wurtu exister yuriduna li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabibi dal ci kaw mutasayf bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sofu na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na fi yonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele yi son aussi ahmadou bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafist dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafist muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang du la jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndem doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tiyé ba ni jur nono ak bañanté wallahu mutimun walau kari al kafirun walau mutimun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurillahi bi afwahihim yalla neena aw gaay gi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel rek bi afwahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mourid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mourid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki ñe wara dal ci kaw tidiani nonu dañu balé garde corps mel mel rek yuriduna li tu nurullahi bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel mel ba leer gi xey fay yalla ni lolu mënta am wala mutimin nuruhu wala ukaril kafirun wala ukaril kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ñu fi jog al bukhd bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen yeen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeenante bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam wasalam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر حسيني أتى يستلع أنصر حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم أبي نجلك سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي اجنا افال غديك الخميس بو ني سن برام داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day xani ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fé document bi ba kérok ñuy djubo ba kérok ñuy djubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabiyya wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla néna damay am mbëtte di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bopp ba melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbëkte ak contenté ci digënté mourita tiyan bo xani boole nañ seen bopp ba melni ñaari bir yuñu takale sima ak wahabi ak ibadu rahman bu boole seen bopp ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bu boole seen bopp ba melni ñaari julit yuñ takale sima كأنهم بنيان مرصوص لوخ سورة الصف سورة الصف من لول دامي بيغلو من يالا تا يالا سا بو بيغي سوتي مبيغم سا بو بيغي ريك دا نا تاو يرمانديم سي كاو نياغا خامني نيوكو بيغلو موم ربي سيتو جل جلاله يونسي سيدنا ابي هريره رضي الله عنه من يونس صلى الله عليه وسلم نانا لا يحل للمسلم ان يحجر اقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاثه فمات دخل النار نعوذ بالله من النار يوري نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاه والسلام دغنوت يلوت جادول سي اب جوليت مو ميري موكوم جوليتام بانكو لو اوب نيتي فان ني وقتو لو خاميني ميريغا سا موكوم جوليت lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina Abdullah ibn Omar delu di observer xol gisat muy même waji ah bi yonentou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ñu bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko le sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wétar to dina law ba fajar mune man jaxlé na waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daalu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonentini ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakaay muy bok ci ñwa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana teud ci ablal mu na mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolu musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana ñe ñet liko yonam yonam niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tijan bala matuk tijan ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu munu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam ni niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom Seigne Touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illa la muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu يخرج لا اله الا الله مونكاي فخال نو ييوينا سين ديغنت رك وايي بو مباغنال دوخ سين ديغنت موكو تي ادينا بوكو مباغنال كون داني غيس ني شيخ محمود بامبا لولو مو ديغال اي طالبين نيت يالا ييب لولو لنج ديغال سين طالبي نيت يالا ييب ndax walli ni benn seen la ni yonanti alayhi wasallam nekke benn seen benn silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañ joxti masalikul jinan neena walli yep ñoo bokku liñuy tuddé edef edef benn bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yanti bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko ci alquran ne ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yibalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna muni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw adfah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé muni bilati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji mën na doon sa non bi la gëna non xey légui nak bokku ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu téwlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu duggu ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad ñoko gisé mu ni mang giñ ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga porte su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett li ko ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuba bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem doongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tief wax ci man lu graw ñoo ñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu amone ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu amone ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man naño doni soppé ëlëk man naño doni soppé ñaatu nitay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ci ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lol moy addafa bilati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuridun an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bu yalla samp sun borom lankna bab bi non la jëfëndiko de lank na la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bant bi du sempeku li fek nopi wuma ci bant bi yalla sam mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fek nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma kuma solo si la kuma solo si moy nit ko xamni fiira ngay xolako japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoyu ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi mësa jog waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñuy liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mu ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme ñu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mëne ko baye fall ismu awmu ci gissim mën nga wax nak ñu ko l'islam gissé manama nek mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko fi la nek di lek addey baye fall ba xey genn adina musulé ne critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko mbirum baye fallisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulé ne critiquer mba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mu na mané ko mbirum baye fallisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mandu ba genn adina bas ma kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xamni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ngi ni mané ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par par lo cheikh ray fa limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabarak wa taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu fulla ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fulla nekkul ci ñom gogu ñak fulla nekkul ci ñom dama jëlël nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yakula mom koku mom ci waxuko ñu ndax seigne touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fulle bay cautioné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisé bayfal bu natto diko da ngay xamni waju natto diko rek la ni ngay gisé mourid bu natto diko diko gisé tidiane bu natto diko diko gisé julit bu natto diko non la amé bayfal bu natto diko nga xamni ki da natto diko rek waye pire edir ba mom ma nga ci la ko war pir edir ba ma nga ci la ko war ma nga ci la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ci la ko war tidiane bo xamné ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamné ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa bayfal teego ko fenn tidiane bu bañ mourid teego ko fenn teego ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxin yi fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jam su defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di len fa fek ñi ñoo xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seen lu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne Moustapha Mbaye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma tok ak xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni dul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga
1: ni jang rek man may dong bu mag bi ñom ñoy dong yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daaw dama ñew ni balama dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd

seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yaw ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yaw ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñon man yalla dama setan ba nga xamne bari bari taxota man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disu fa dul neen lu yalla genn loxom dara disu tu fa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woran mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar ko ne sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam na mu ñu man limay yor ci alal li wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ñu ma duñ fi jog yow muso ma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faaj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababu yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñu daan wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sababu lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sababu lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendu len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale
fimna

jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñepp mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xamni muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don ti buddi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmande ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yinguy mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wir yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong lañ am jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn itte dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ni tafriqan bayna almu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya bañu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru kuñu wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakarin sadiq daldi set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq ansala bo bakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga ni ko man dama gis ma toge ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujj ma melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi muni waye nak gënaaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alayhi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jaaka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jaaka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam
ngir bëgg tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wétu masjidi quba ñu ñëw ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñëw ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ciëp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxaju ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sundaira mini daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñini ñun ñoy daaira safinatul aman ñini dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créé isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira bi num tudati won ko man nan jannatu man jannatu man mang koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi moy mat lagul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji malik ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan bayna al muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daaira bo xamni mom day nek président daaira à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen way nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ca yabu ca kuma ca bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at mu ni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya len gëna rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun la dañu bëgg sét kenen ne len nabu ca yamu ca bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ca yamu ca kuma ca bamax ma jël waye dedet avi porte parole avi
président daïra à vie, imam à vie. D'ailleurs, imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imam gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imam ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal khadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilèges taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilèges rek ay ci yena yam wala sina taxaso masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum ni la balbe ko sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo len fekk bo len ne eh yeen day yene galankor daire bi yene galankor association bi yene galankor juma ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aratna ila al usna no ngi lay watal ci yalla wallahi beug taqale julit ñi taxut ñun lu bax do nga lañ ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuruko lul in aratna ila al usna lu bax do nga lañ ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara bëng nga gëm ko ba and ak mom dong bëng nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal si da laji malik li ma ci tek sa beut neena bëng nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti yi wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni dal lek kessu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bim ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bim ñëw ni lool du fi am bim ñëw ni lool du fi am gaay daan li bo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yoy do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi top de ndax lan li bo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo el nako yalla do li ñeegal ngir mëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñay giñe ko wat
ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko wat niko kay jital ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tafako waye dañu bëgg nga ñew jital ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fenn wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mënu leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocet dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daira bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahaq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general li tijano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadou tidiane dong lañu gem alhaji malik dong lañu ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ko seigne touba ñor ñor nga ma ko yonent bi ñor ñor nga ma ko alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi lañu jëfëndiko alquran ci sun dundu gi danu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shaawu bamba neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatul aqira bari waana ko jëf lu bari sonu ci daayira bi nak ci lu nekk bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba dello la ko benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba dello la ko ah
waaw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi dahwa ta'zima qurbihi li rabbih sin'ama yelul jadud ngay bakko akadamu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelul rafetul jadud ngay damo ko bakko wao mu wor la ni yow mu wor la ni yow site bi ñi wax khassida online tuba monde bi tv mo fi jitu tuba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar tuba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi né dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que muni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruur ruural ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna jurom ñaat témir site ak jurom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutasakkat wa salik din qayima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mum la uddin un nafa moy borom diine ji te lu juk lu beug lu manu lu beug lu sel la beug wayuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu jup jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yonu jup bi jëm ci man moy yonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam li yonam nekul mu mandu ci li yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimus salat وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مديل سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سورة الفاسق موني موم سون بروم ربي استوا جل ماغي كان سمو غاي ان لسين يقرؤون كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfaqu mimma rasaqnahum
lama len jox lumuy touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug quwwa al iman ngëm gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ñay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dëkk nayobe yow xam nga len say natango lañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum noppi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam kon bokk julli ji tomb bi ñu waxtane muy al ujbudi naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf ja nga sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko ruur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé fatte ci genn ci boko mënta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jima mu taxut fëgg dañu taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ modou tay waxtani xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro pan gi ma pan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3h ci ki 11h ci guddi xeyna moma japp ba ñewé soti nek baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nek ci diaspora bi li mako daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk djiblu wun ci dara du ngagn len du jëm len orienter dañuy layante ak yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañu wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan
ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu ak gërëm ak sant mboole bi diaspora bi yépp tawatina nag ñi nga xam ne wëlëri daara ji lañu ñu si mel ni sëñ Mouhamadou Diallo nekk foofu ci bitim réew nga xam ni at yu yàgg yàgg ñu koy déggante musumaa gis te terewul muy yëkkati at yi am nu mën a toll di ko dugal ci daara ji ba nim ñëwee Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwee daan ne mboolem lu ma jortoon ni mi ngi fi lu ko raw laa fi fekk ba tax na ah ku ma gis nga yëngu ci lu baax man danaa la joxuñ fii boo defee sama jaan wàcc boo deful sama jaan wàcc kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel ku ci mel ni soxna Seynab Kebe tamit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nekk foofu ci bitim réew gërëm nañ ko sant ko soxna Mame Boussa Niass gañ nañ koo dégg moom tamit amoon na rakkam joo xam ne ñoo bokk bàyyi maa ko doon jàngal jamono yi ma nekkee Dakar foofu may wax moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel di wëll réew daara ji ku ci mel ni soxna Jeynaba Sarr ak borom këram Serigne Waly Faye ñoom tamit kasaalika noonu lañ mel wëllëri lañ ci daara ji ànd ko ak ñun ku ci mel ni Serigne Moudou Bey ndokkeel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñoom ñaar ñoo bokk sant kee ma nga dëkk Louga kii nga dëkk bi maire kii ma nga dëkk defe naa Diwaalo wala Sawal ñoom tamit ndokkeel ko yow Serigne Kossa Fall ñoom Serigne Cheikh Dione nekk foofu Amérique Serigne Cheikh Dione maa ngi sàkku ci bépp jullit ñu ñaanalal ma ko moom tamit ñi nekk Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërëm na la ndax lu jege nàngami at xuma ñaari at xuma ñett daal war na koo mat yoo xam ni yàlla xam na ni musuma koo gis waaye rakkam ju jigéen dina fii Sénégal amul wenn weer wuy dee lu ni dana ko yónnee adi yi ni ko yónneel ma ko ko yàgg lool te moom itteelu ko sax comme ñi ma tudd léegi rek duñ toog ba yàgg sax ñu yëkkati seen téléphone woola ni li ñu def yàlla rek tax rabbi sitwa jàlla man loolu laa gëm ndax am na loo xam ni moom ku koy def te yàlla taxut di nga toq ndax man sans wàllu bopp ni ma koy faral di waxee ñaar duma ko defal kenn mooy li ma la jox wax ko duma la ko waxal ba keroog ngay sàngoo suuf waaye boo ko joxee te yàlla tax ni ko yonent waxee waa ma bi nixmat rabbika fabis saa bu may wax lu baax ba yegg ci nag mën naa ko wax ñi ma xam ñëpp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñu ngi lay sant di la gërëm nekk foofu Amérique noonu Serigne Cheikh Diouf moom ndeysaan Côte d'Ivoire la nekk bi mu njëkkee ñëw ci at mu njëkkee ñëw Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tegtal ko foo xam ne sama jigéen moo fa nekk ca kooka la dem kooka indi ko ba ci daara ji boobaag tey ànd naag njabootam ñëw ci daara ji ba léeg-léeg sax sumay dem Mbacke Bool di defal Mamor xam sa diine dinaa jaar këram foofu ci Mbacke Bool ñoom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen Serigne Ndogal moom tamit Serigne Ndogal Pen moom it di doom ci Serigne Mbaye Pen Serigne Mbaye Pen wël réew baax la woon woo xam ne Baye Samanu boole woon moom it Serigne Ndogal defe naa mi ngi foofu Amérique wala xuma étalet fu mu fi nekkati ñu ngi koy nuyu au passage di ko ndokkeel moom tamit di ko gërëm bu baax a baax a baax ma nga dëkk fële Thiès Serigne Mama soxna Mama Diong xam ngeen ko yaay daara naka noonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate moom dama ko gëj a dégg moom tamit moom moma daan tooñ ni ma yaa ngi tooñ jaxate yi benn bis mu ni ma xaar ma yónne addi ndax nga bàyyi jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati wala dem waaye iti ñaala woon bu nekkoon foofu di jàng moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ koo dégg Serigne Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Nyomre boori Nyomre moom it di ko baax andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé jumaa ji ba tey sax taalaguma ko moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jasakalaw xiiri ji say yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Nyomre waaw ñoom suñ Khadim jiite ñoom ñëpp moom daal munumaalim ñëpp suñ Moustapha Thiam ñoom ñëpp rek sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen ci yëg gi ak safoo gi ak faale gi ci émission bi ci yóbbante yi ci nangam loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa yàlla gis na ko yàlla leen yàlla fay aw yiw dëgg la yanu daara ji diis na waaye nag jàpp ngeen ci te wolof Ndiaye nee na xorandoom buñ booloo wat wer
kon nak jere ngeen jeuf jasakumullahu khair jasa ndox kel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amerique nga xamni rak lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabo tamit nonu njabo tamit nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom mag moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ moddu mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko ba nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina len man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngof rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alcorane ak sunna wax ak señ touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamna ko gar walé wu ma kenn yalla xamna ko dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele ta xamni mata di doom adam rek la waye lu bax rek la ci jublu won lu bax rek la jublu won kon jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakumullahu khairu jasa'ihi.

président boo xam ni yaa ngi koy fal ci laïcité. Xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ, ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi. Waaye terewul, am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ne nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb, bëgg lu yomb. Am na dàll yoo xam ni ñu ko tuddee dàll yi siin waaw, siin waaw. Am na portable yoo xam ni ñu ko tuddee portable siin waaw, siin waaw. Boo ko jëndee luñ lay wax bëgg lu yomb, ñetti fan mu yàqu. Ah, bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor. Laa xadar laa wala saman. Bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote bu noppi. Laa xadar laa wala saman. Ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de. Moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca. Boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca. Waaye nag mu jaral la ba koor gi. Subhanallah. Subhanallah. Ku ko def dootoo ko dolli de. Boo dajeeg sa borom da nga ricc ricc goo xam ni mënatoo ko dabu, mënatoo koo dabu. Kon weeru koor a ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi daje na ci yow. Ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weeru sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos, farataa ngi ci saw loos. Weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinati min alhuda walfurqan. Alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim. Mu ne alquran moomu nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama mu dan linnas. Alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi. Alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon. Huddan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingue dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingue diggante dëgg ak neen. Mu ñëwit di leen orienté, di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda haqiqa dëgg-dëgg njub mooy lan. Ndax dafa am njub am njubantu, dafa am njub am njubantu. Suñ borom nee na wa bayyinati min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg-dëgg ak njub. Ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga naan li ñuy tuddee faux, faux njub, faux njub. Waaw, xam nga dafa am or boo xam ni faux la, faux. Xam nga përeeg boo ko gisee da nga koy teg or. Mu ne am ñu am na xeeti njub yoo xam ni boo ko séenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg-dëgg ak njub. Nga yaakaar ni waajaa ngi ci njub. Mu ne am ñu fekk dara përëm la, përëm, përëm. Waaye du or. Waaye bay yi naat. Mu ne alxuraan nag laa ñëw pour leeral leen ñaar yooyu. Lii nuru ak njub te du njub. Ak li nga xam ni ak njub la xaqiqatan. Lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nuppe kàttanal ko. Saa boo jaaree ci yoon wi jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga. Fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la. Mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaay xool leen.

nekkul ci yoonu njub, waaye njub gaa ngi nii. Seytaane la yàlla may kàttan googu. Am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee dairatul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéenee fas li yàlla digle. Naa mu ne day fexe ba ñu fasagul woon kenn ci ñoom du fas. Ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon. Waaw seytaane. Waaw waaw day ñëw fii rek dal di dugg ci dereti benn oustaas wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn iliman ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay. Élection 2024 jërum ñi woor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek garaaw bu passé ñu fay après. Iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor. Waaye bi Iblis duggee oustaas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi wala mu dugg ilimaam ji, ilimaam ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là léegi lam façon mu fecc ko moom ni kon man day naa xaar ba yëf yi passé ma fay. Waliyasu billah ba tax suñ borom ni alquran dafa ñëw ci weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko ma boole ko alquran ma accompagné ko alquran moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub lan moo di njubadi wa bayyinati min alhuda walfurqaan di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan. Téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor suuf ramadan al mubarak suñ borom nee na dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen alfarq bayna alxaq walbatil alfarq bayna alxaq walbatil moo ko tax a ñëw moom alquran. Suñ borom ni fa man saida minkum shahra falyasum'u ku yàlla defe la tawfiq ku yàlla dajale tawfiq defal la ndimbal bayeelak sa bakkan bayeelak sa bakkan saa bu yónnee malakal mawti mu ñëw jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi nee na ba yàlla dogal weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi fa man saida minkum sahra mënaa mu ne fal yasumhu ku yàlla defal tawfiq yàlla mënoon na laa rey balaa koor gee mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw mënaa mu ne woor ko. Suñ borom nee na ku ma fi bàyyi ba weeru koor ne pell ci sa kanam nga di ko gis woor ko fa man saida minkum sahra fal yasumhu bul bàyyi mu dem wooral. Nee na bul bàyyi mu dem wooral ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de kon nag fal yasumhu fal yasumhu woor ko. Hadis ba nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yow mal xiyaam dafa jot suñ borom tabaraka taala di atte jàmmi mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ ñii di kuntaaba ñii di wiq ñii di mbej ñii di jàmb yari daqaar ne waaji di yuuxu ñi di ko wat watee ko birti birtee waaji romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmi ku ko kalaambiitu ci yonent bi bëgg a kalaambiitu ci moom ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma sallallahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tekk taxaw téye seen yari daqaar ni ko aha yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waaj yoo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina mu lànk bañ koo woor yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi yonent ni ha loolo tax ngeen koy duma mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram set naa ci moom wecc sama yoon nekkatul ci moom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wa sallam loolu hadith la nama sori hadith la sun borom ne kon nag faman saida minkum shahra falyasum'u ku yàlla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu saa bu ñëwee nga mbas ko jaar droite ba mu bàyyi la fi ba weeru koor fekk la fi mu ne woor ko nag amal jomi woor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko tee woor falyasum'u amal jomi woor ko ay élection bu mu la ko tee woor rawatina élection yi laïcité mooy jëne existe pas mooy laïcité mooy yàlla amut laïcité xaqiqatan mooy yàlla amut yàlla bokkul ci dara suñ programme ñun boolewuñ ci yàlla
ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ seen programme yalla bokku ci lay ci lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diine diine lu nak nan la buma fi toge jele fi lay ci te waxu deug mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diine diine lu nan bis buma fi toge jele fi lay ci te waxul deug lay ci te kiko fi nara jele bu ñewé du wote wo ak diine diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi lay cité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi de ndax koko du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mudelu siwat repetena ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité war wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekkenteni legui moyenu transport jafena da ngay deg ñoo xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal Mbaye Sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci Mbaye Samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit jakarlo ak mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djumlo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la
yi ay yaasala yi ay nangam la maak moom képp ñoo bokk sukk ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na dañ naan mooy la ci gën a naqari ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal keesa la bu raxul dara maak moom ci lañ sukk añ ci ñun ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des loolu kenn nettali wu ma ko yi ci kër soxna nday wàdd liberté 6 gaay yi nag dañoo mën a weddi moo tax may cité bul woon ak mën a weddi gaay yooyu yëpp duma ko cité waaye li may wax nii ñëpp xam nañ sun borom ni kon nag ku mën a woor moo gën bu fekkee feebar nga te mënoo boole feebar ak koor dogal dangaa ne ci tukki tukki bi metti na waaye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki boobu mooy tukki sharia waaye waxul tukki campagne élection rawatina élection lay cité boobu tukki taxut yàlla wax de wala safar boole wu ci campagne élection rawatina nag élection boo xam ni lay cité la bokku ci mu ni boo nekkee ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa iddatun min ayamin oxar konteel fan yi nga dog waaw yow yàlla yaa moom jàmm ñi bind leen moom leen sa weeru koore nga woor loo leen ko lu tax nga may leen ruxsa bii mu ni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul xusra man yàlla dama leen a bëgguta sonal man yàlla bëgguma leen a sonal lii rekk la waaye xam naa ni woor ko moo gën moom waaye nag bëgguma leen a sonal nag bëgguma leen a teg fitna waaye xam naa ni woor a gën wante soo moo xayrun lakku waaye bëgguma leen a sonal bëgguma leen a sonal kon bokki jullit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sartay daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkun yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañoo wax ni li siyaami rukunun waahid anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal kii dëggal imaamu abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy anafiya yi ñoom dañuy wax ni koor benn ponk rek la am anabila mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal ñoomi neenañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiiya wal malikiya ñoom dañu déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni rukk na tey ni inda shafiiya wal malikiya ngirum imam malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rekk la te mooy al imsaak anil muftirat al imsaak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam ne na innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye sart la sart loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa
détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene fonku la ba tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sani huma anniya moy yene motax ñom ñu ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi loolu wala di wax wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru koor wi lepp ci ngirum malik moy bu digënte bi wer wi feñe ak fi fajar ci di xare digënte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru koor wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besselat yene ji xana luddul dok gar la ci digënte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru koor moy bu gisee bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lo lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo beyit ba ngo neena radilan hu ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon por koor ñaari fonk yoyu la té sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor mom koor bok na ci sunna koor fuqaw yi dañ ko lim
li ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg mu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandrama la nga dogé ko noy def nga door ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax du ñaaw way waxuñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxuñu ko tiye salam min jang al qur'an waxuñu ko tiye salam min ci jang khaside waxuñu ko tiye salam min ci wird waxuñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñu sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolu yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la seigne touba wax aka mëna jangalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bëtt bi woor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawlu su wal amalu bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار با نوبي كوار با نوبي كوار با نوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي ديو وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonentou ñëna jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni
fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipande ko muy wax lu bon nga arrestere wilipande muy wax lu ñaaw nga arrestere wilipande yonent neena sa koor gogou sa ko waxumako de mustafa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax Aïcha ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor Aïcha wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legi gaay yi dañoo folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax loolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yawmal khiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal manuka man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangam yet na maneko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ku anak la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong maneko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani yi ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni
malgré mi ngi wor parce que lutax muy wor ñepp wor ma wor buma woruti kër gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadan yiin la du rabbani yiin koko ramadan yiin la amna ko xamni ramadan yiin la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadan yiin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabbani yiin de ramadan yiin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jéxé ma fay rabbani yiin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabbani yiin yi wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabbani yiin ya ngoo on fexé la doon rabbani yiina ta baña nek ramadani yiin ramadani yiin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seen intérêt personnel seen intérêt personnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel nonu bul wor waye sharia waxu la lol dé dañ la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yo sew sewan yoyu parce que ni wéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantum wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax Seigne Touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am gemi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen
mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverse ngir man yalla yu neex yi lay traverse nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala naqlawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon doole ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex léegi yàlla rey ko koy mu jóge lay jeex mbaa yow yàlla jëlee la fi mu jeex faaw ñaar yi bennan moo tax wolof ni lu waay muñ mu jeex mu ko yàgg-yàgg day jeex moom lu waay muñ mu jeex ma ne ko yaa wax dëgg de yàlla ni damaa bëgg a xàmmee ñi mën a muñ ba def li ma leen sant motax ma jël wéru koor natto len ko mu nek lo xamni mo len di exterminer ma natto len moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi na la ñom señ touba ñom sayyid alhaji malik ñom bu wéru koor masaani ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi señ touba doon tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu massa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëricëp texé sëricëp ñëggal sëricëp lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëricëp bu doona sëricëp bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëri ci rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek ata bil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëri ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mu ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu liksi yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar it man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid
وقلب الايمان القلب المؤمن motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba yow wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al khalb mang lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna mu ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal ba tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangaay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangaay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangaay jaamu yalla

Tirange jaamu Yalla. Muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga reey ci xoli rabbani yene yi. Weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga reey ci seen xol da nga reey ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer ko da nga reey ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara da nga reey ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara motax kep koy tutal wer ko bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer ko tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce que sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xamnañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mënta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay joxe fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman yalla comboké na yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnent sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu komboke pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababun nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabi di wax waye nak nagn baye sababun nusul ay bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seenu ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn deg na rek li borom xam xam yi wax lepp mang koy deg
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngor ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salan fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rang compenser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halanada wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqa'il ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraaje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an bako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añané ko ko Seigne Touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi darayni yakfikumul harayni wa narayni lool la Seigne Touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sakku ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al kawla

rawatina suñu diiné ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea mune ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana bu mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul la gem rek ndax bekkul la gem rek jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ñam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi nga ko def lewu la ba nopi wala fi nga ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ha mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima

saay rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jamburu nga gis ay membre yu jog lem sini sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jamburu bal toj alali jamburu bal tal alali jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yaronte sallallahu alaihi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yaronte sallallahu alaihi wasallam di fa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bëgg nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni lañ dem leen ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojaté ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay yi soga dal masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dissoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax Poutine xam nga man observateur la Poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci Poutine nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dissoudre yamur ci dissoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan

ci juddug rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal nga ni ko li ngay def bidala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank man de day lank boot kuma lankale man day lank boot kuma lankale Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ki da ko dan sonal ki dan ko defandar Abu Talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am bi fi sun baye bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonuñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité ba ñu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faat bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel muniko bay té nga bayyi li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xëss na wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëss na wel deglul Abu Lahab mi waxon yonentu dama wel Abu Talib mo xon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu quran taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi
legui len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wélar ci la man yalla may wélar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha néel muhammad du caagi nu ku wel mu wélar ci ko man yalla may wélar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib jengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci nonu dena ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma nokkali ko ba ci tepp tepp safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abou talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abou lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abou talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko
feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokku na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali yi nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni القران لا داما كو اكتياليس ريك واي القران لا سن بروم نينا وينا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له سحابا رصدا نينا كرك بي صلى الله عليه وسلم ديكي جامانو لا فك بن اسوسياسيون بن بارتي بن مبولوم جيني ньо خامني داني ديم دي جيلي انفورماسيون يي ف ملائكه feleen suñu borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kuna naq'ud min a maqa'id li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada
wa inna la nadri asarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Al qur'an la ñom ñoo wote conférence de presse ni wa inna kunna naqdu min al maqaid. Gis ngeen terminus bañ daan tok pour deglu information yi bayyi ko pale muna muni faman yastamil an yajilahu sahaban rasada. Legi kuñ fa fekati muna muni kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm. Ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek ci kasso bi nga jëm. Boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu sample jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir. Legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul. Wa inna la nadri asarr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi. Yalla leen tontu Muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jamm arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jamm motax ma yabal Muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jamm djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada. Dem len ngeen jang suratul jinn ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal Muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi ma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbun insan muna muné xam nga lum jur muna muné te xalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante te xalé nañ jëkër ak jabar te xalé nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon te xalé nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinne yi buñu amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko defé am jobbe nday xeyisi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi bajjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeku jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak neeku amna sëreem bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xañ mo lum ñak moko xañ wax ta waxa yeneen yu bari su ko défé jobbe nday ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tegal ko jobbe nday delu kërëm tok di xalat ci lolou di réfléchir dimanche rek jëkër ja dié mune a kon nak dekkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkër ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé
ni jang alquran diko setantal yal nañ yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabbur bayna kuna naq'udu min amqa'ida lis-sam'i faman yastami'an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida bimin fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax mat tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bokk na ci ndariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasul war la ayca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko taq bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi al sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jigeel ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam adam ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle
mu ñaan ñaanu adama gi lu ni yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al hadji ibou saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa yi da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa yi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanabi sallallahu alaihi wasallam ak dikam moy taxek jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرعوا وهو خير مما يجمعون ولا بكو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ان برام نينا اهكاي قل بفضل الله محمد لي وخال قل بفضل الله لا جال ماغاني ني لن واو غنيل يالا دو موم غنيل جام بو كوسوب لاكاي جخ ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu luko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem lakoy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do nga ko manam ku mujju mënta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khasis faddal rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko dedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour mana fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tati ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dé nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wër 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënd bi ko nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxone ñi jang
téré biñ ko doon jangalo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu bil walidayn ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ngeen bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takalumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xala duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rab muhammad jëk wax muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay deg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillahi mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munuko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeembuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillahi te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop
waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tudd guddiba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bima tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdou bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balmu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xelmi muneko afala akuna abdan shakura suhudu dadu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange alayhi salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena
deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa kër ci tokku fa mu ne wa mu ni mom mi la yebal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alayhi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bimi rasuwar ak nubuwam bimi rasuwar ak intellectualam bimi rasuwar saxsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg
awa ñi préparé yaram miru gi di dugg leer kessé nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñoo xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñoo xane ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga ya ngi duté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy def bopam neena ka mesu lolou duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna señ diiw su def bopam neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou duté la yont yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddila go xamni guddii gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel maangi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xamni dañu am xol yu dutu yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lutte la cey andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab waxna ko neena ko anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikh bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngeneel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta
muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyal muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma recevoir kene te gisumako muneko man nak sama jemi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man recevoir neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone mayma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla recevoir al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan bi rek yalla soobub tawum nga xane danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtaané sopam bobu sopem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu naan leen gamu bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddig ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idniwul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen ajmak bakkar do nga lañ fay def da tax ñu bayyi ajmak te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ demé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayutu señ alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucci ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci
ko motuma cheikh salih wala seigne fallou wala cheikh abdou lahad goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu birab sel sel sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé mukk nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhadji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la الله عظيم ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو العرائم حضور لوخ

0: sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni muné ko akay muné ba yag nga seen ñu ni ciopet xalé ba tek fe muné akay cheikh mudbar yu ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal li soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca té lool ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni mangi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla samata ar leen lolou dal munu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla samako te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiqna ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظ الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te mooy li tuba bi tudde education. Tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi man ñu xani farata la, jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ni islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwoon ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi, comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyabay ku fanane na fi la tuyabay ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulul ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulul ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wurtu collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu alla yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'da isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytan li insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentou ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëme wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def kon lutax nga diko def bayu jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bo at vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bo at vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak jangal falé xek na ci tufli ca mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak su ndiaro ñu takal ko ko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni legi xale bi laqu say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek wan ko ni ko pécc mi ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayk ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou lako yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ
1: muy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé songu nday ji wëñu ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soosu loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu diis la joge ci gi kees dem ci ge kees nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adab ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adab ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adab ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndëndimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defeni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërta démé nonu wërta démé nonu wërta démé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax man na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom digg becc ak bayyi fa kër ga ya nga ihtikaf bobu limuy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer etika xamni da ngay tambal wat kon dañu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yonnatu sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamiñam ñi ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanabi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama doom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonna man nak soko balut faawu liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari muni tal len ñu tal muni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tu ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu te ku ci ne kat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wa jo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bim ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne mo rantuseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sara moñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma'al walidayn al adabu ma'al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences yi adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku
0: te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni wa sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waaye sa doom ju ci adina sa doom ju ci adina mo la ko defal sa doom ju ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
0: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom
1: lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu dilu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak leer ak barke ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wëru de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi maniko da am ci yeen ño xamni légui am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri do nga yang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du do téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli way ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit yëkëti ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fi ak ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg leg mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg leg wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jari ya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jari ya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yene ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulusi bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tudde seen bop ibad rahman sun wolere la sour bimu fi ñew da tomber ak suste sour bobu bay sa mo ay ñu diko defal señ sa mo ay won ñu diko defal ñu ñew munima li bidala waxte yu bari ma genn ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin neena man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax mo abdurrahman dama ko dakk mun waye teewut nak ma defalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci am rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy net li de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bi mu noppé munima saway na munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fa sasa yalla joxal ma yaay jotte fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lolu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo

Não, Moinho. Manam, dima bëgg safaanu yool moy ñew la safaanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy gone mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fexé won ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joy gone gën yo joy mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone evenement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

sen bop munifaka min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bari nañu yar seeni dom wa compte TikTok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte Facebook yak len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yakku muna mun xam nga luko yak muna mun ina waqahu kara bam collaborer ak wa TikTok kara bam collaborer ak wa Facebook kara bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yakku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñeerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñoo kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga buri ko nak bo ande courier te fek yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméré sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gonay ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa
الحسد motax yonent sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di mecc ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko so mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añane seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum beug dal amu ci sago nako am ak num ko meuna amé rek num porte quel comment rek waye nako am rek saraqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum beug bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw saraqaba nit dina am ambition nit dina beug dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba motax yanam sallallahu alaihi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah al saraqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko misire seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko misire dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraqaba rek moko waral wayan de gisi saraqaba rek la mais ambition de misire aw saraqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné kep ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bobu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u
ala dini khalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay walé jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal walé la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté waliw bo mutule ak mu walé wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutule ak mu sang la ba nga sébi ci boy fréquenté waliw légui mu walé wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lég mu sang la ko wéddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko wéddi laj ko mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ko wéddi laj lin ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranké won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranké nga ko bayé ñaari tumuranké gisatu la xamatul ci yow dara dila messer ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bihi ma la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajurum ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gagne mën la yaay fam na dematu waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dimatu ma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanta an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako ay wo féké yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jawru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu len bok ben raison yeen ñaar raison sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew momu
te alquran boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk neppuñ ci mom ci dara ja fo jëm ak mom reso sax dootu len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yaw bi ngay ñew bitum rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapi rapi sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am teureub gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fe ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci waliwi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ni yawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Hubungan kasih balas di akhirat ini, manam manam manam ko la may mo la appelé ko mon ko ci wala la xéti man nit ki dal lim la may déssé na ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssé na ci té mu faadal wëllu yalla yépp yépp ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayé cheikh mamoudou faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm yeen bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mamoudou faadal ñuni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba dina muy noppal sa bop doko ma sa gis cheikh mamoudou faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eye mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wana bu yalla yi di dug ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah ni melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dom nga tax ma sak la kat li sama jami dom nga tax ma sak la seigne touba yi ko dalika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jami yalla nu xetti yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu ne ko yow sama sang bu kawe bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba daj ak sa ndend ci kaw suuf neewna mo tax mu ne ko ya sayyidan fil mahal khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndedd ci kaw jamono khalla sarwa ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow doom ya ci nek

biiru sama dund gépp na sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Ab yaa yooyu bi mu koy bind daa siyaare si woon sëñ Touba, maanaam ci barabu sëñ Touba bi la ñu woon. Ak ngeen ni bari waa na soxla suy faju barabu sëñ Touba bi lañ ko diis. Sëñ Touba la ñuy dem ca barab ba diis ko ko, mu diis ko yonent bi, yonent bi diis ko suñ borom aajo ya faju. Moo tax Cheikh Mouhamed Fadal loo ma sa wax mun la borom barag bi, borom barag bi. Cheikh Mouhamed Fadal xam na ni yàllay maye, xam na ko di, waaye yàlla lu mu la may lu nekk am na fu mu ko jaarale. Day am fu mu ko jaarale faw mu am waasita, kenn toogagul yàlla ni ñokket ñëw tibbal boppam ni la jàbb amut. Day am fu mu jaar rek, day am fu mu jaar rek. Moo tax boo déggee ko naan waaw fekk ko xam ne ba mu fi jógee léegi soon xamul kañ la, boo demee sax yax ya lii yax ya laa, waaw nga dem fa ah di ko diis soxla yaa soxla yàlla lañ koy diis. Loolu dangeen koy gën a xam nit ñi, xam nañ ni soxla yàlla koy faj waaye ci kum koy jaarale. Di yow xam nga ni feebar yàlla koy faj, di yow xam nga loolu, xam nga ni feebar yàlla koy faj. Lu tax nag boo feebaree yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yi saa yaram dafa yëngutu saa yaram neexut, pourtant yàllay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajo woo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. Xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bind jamono, am mu ni am, am mu ni am, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya. Noonu la yàlla bind jamono. Da ngay bañ a fekk wàllu yàlla nga sukk ci ronam ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war may sa wàllu wii. Moo ne boo ko bañ lay wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi. Boo ko bañ lay wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saaw yaram daa neexut, yow xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàllaay faj feebar. Mu ñëw jël benn appare tiim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi nga ni futéen mbubb mi teg fee, nga ni futéen mbubb mi teg fee. Mun na si mbubb tubéy ji ba dese silet ma wala silip nga nangu ko, danga koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne danga koy nangoo dox sa awra sax moom mu yar ko. Di lañ lañ lu ko neexee nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee man ku ma koo doon, ku ma koo doon. Yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom. Moo tax Cheikh Mouhamed Fadal bi mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa sëñ Touba, fa sëñ Touba la dem siyaare ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàllaa koy faj waaye nag ci loxol sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sharwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi nayla ma arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de. Xam na ni yàllaay faj soxla moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhi laahi. Ñëw naa di la siyaare si de waaye ngir jëmmi yàlla nag, ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaare si de. Ñëw naa mu ne ko waaye nag am naa soxla nag, am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkk nga fajal ma sama aajo. Lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Maa arjo wa ahwaaw. Loolu la Cheikh Mouhamed Fadal wax sëñ Touba. Loolu la subhanallah. Cheikh Mouhamed Fadal beneen affaire la. Ku ma wax ump la sëñ Touba waaye moom umpali wu ko. Yenn yi ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Ump la sëñ Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxidu doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi loolu moom ko am tawxid fu ni weesu nga foofu.
waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yorna ma ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine bu ma tim amna machine bu ma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak kila yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci muni yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jogen dug rek day jakar lo yow nga jakar lo mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boram do nekkal ni xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar sadiq radiyallahu ta'ala ni ran wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek umar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu
ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena Seigne Touba neena surtout que misli jaare Seigne Touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ni ñu dëkk ak mom Madina su mëna waral neena non la dëkk dëkkale ak Rasulullah Rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax kat surtout que misli jaare ni dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar su ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna doon nga defale len ko adiyé fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe Seigne Touba nonu ngay def moy bo ñu fa Seigne Touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlo ak Seigne Touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Seigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni koru mané baxaan ci bërum Seigne Touba ba li Seigne Touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Seigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Seigne Touba ak Touba motax te boba dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ma nga laal Seigne Touba sa bo laalal l'islam ba nga laal Seigne Touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahudi faadal li Seigne Touba di am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci lima ko waxe ni Seigne Touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago man ko yow bu waji amé ay naaga wuy geleem amé nak te yow amu xar nak am xar amu da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci baye ci geleem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gelem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay na go te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sant ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax yen waxon ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax hakay bax na kay waye lu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanaka
neena waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug demi jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu fa hanza aw cheikh mun faadal ko tabax jumaa touba muni man man ko dess foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wa alla innal fata man yaqulu hanza innal fata man yaqulu hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam tituro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu ablay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jëkka yar tay bi rew na tup seigne touba ba te yow du fo dara sama ablay lokar bu jikke yor tiadi rewde tup seigne touba tay defolo seigne touba tous ban deriñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewde tup seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw sama lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamne lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp fekkonta ni way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow yow ko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugut te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muntu ne ma bari dugut te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te beyo lolou seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ñi gobe dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugut al yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugut ndax ngobanu seigne noor am to seri gecce nga sukkandiko won ba am dugut ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen yep la wax mu ni yewulen jar na ci ngel ina mune ngobanu seigne mo ante seliga mayuma dugut lula may dugut yow seigne touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lula seigne touba wax ina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi
radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañango won nañu aw yoon won nañu aw yoon won nañu ko mata top nu ngoy topé lenen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du lenen sun banex dong la sun banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire exemplaire lu media yi bari bari bari lu ciowli bari bari bari lu jongama ji rafet rafet rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti soc soc ci séri bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow képp buñ ci am luñu dara luñu dérancé dara dara dara waye mbir mi dala fi wéssu amna ku yagga bëgg saga sa mam té ñu ñu ko saga sa jëf jé tax mu saga ko té melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéré señ Touba ji ci xam xam noonu la ko motalé mom Cheikh Modou Fadal ñu motalé yéré señ Touba ji ci tabax juma noonu la motalé yéré señ Touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif darul ma'arif darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk señ Touba ga ak yeneem jëk ni señ Touba melon ci social loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacké melon ci social ni daan rangé señ Touba ñu fay di joxé loolu lañ daan rangé Cheikh Modou Fadal doon na bayba ni daan rangé señ Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj nga ñu señ Touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj nga ñu señ Touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñu ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu siñu la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi señ Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu fadi ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di fadi am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugum nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj degum nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu insha allah ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg bu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di dug du bon nopp du ko dug nopp du lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw señ Touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen
katu lammiñ liñ wax yàlla def ko motax ba naar ba ñëwee luñ bind góom bàyyil naar radiallahu taala anhu waaw radiallahu taala anhu léegi nag yow nga sëto ci ku mel nii damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sëto ni lañ mel wax dëgg yàlla xosratu cheikh modou fadal xaw ma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax ñëpp a sell waaye dama ni nga sëto ci ku mel nii am ku ko dégg fexe fa nag ngir karaama bi mu daan dégg ci sa baay ñëw ni ñàcc ci sa kaw nga def nga dóor ko li gaa yi wax nga dóor ko dóor ko mooy lan mooy triyaane ko triyaane ko mooy lan mooy wax ko loolul def wax ko loolu def mooy lan mooy nax ko waliyasubillah dara jëru ko dara ci addina jëru ko dara moom kay bu ñëwee bu fi mënta fekk am cheikh mahamadou fadal plus cheikh mahamadou fadal nafa fekk bokk am cheikh mahamadou fadal bu ñëwee bu fa mënta fekk cheikh mahamadou fadal plus cheikh mahamadou fadal nafa fekk am cheikh mahamadou fadal wala bokk bu la yàlla nëppewut loolu waay loo am ci ayib nëbb ko ko waaye ayib joo xam ne day dem ci risu soso yi ñëpp di gis dara jëru ko dara jëru ko mu wërëm jaami yàlla yi ñu ko yonente sallallahu alayhi wa sallam waxe woon sallallahu alayhi wa sallam dañe al xalqu kulluhum iyaalullah ahabuhum ilallah anfahum li iyaali nit ñi njabootu yàlla lañ yàlla gën a bëgg ci jaamam yi mooy ki gën a sonn ci njabootu yàlla moom la wolof njaay di wax naan boo bëggee ci cerey jaboot da nga naan doom bi yaa nguu boo bëggee ci cerey jaboot da nga naan doom bi yaa nguu moo tax cheikh modou fadal xam gum xam ni jaam ñi njabootu yàlla lañ luy lëggeel yàlla ci ñoom yamale julit ba yéefar ba ku ñëwta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëmmi yàlla ku ñëwta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala noonu la cheikh modou bamba radiallahu taala anhu meloon moom tamit alquran nee na wa amma ma yanfau nnas fa yamkus fi l ardi liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam-xam di ko di ci laaye biir nit ñi nga jóge fi xam-xam booba continue di laaye biir nit ñi yor ijaaba di ci faj aajo nit ñi ila axirihi kon nag liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf su defee kon mudu waxtaan waangook wax dig yàlla préparé wuñu ko dañoo gis ni rek ñoo ngi ci yaru rajab li ñuy tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu cheikh modou fadal bi barkeeloo ko ginnaaw bu ñu xamlee barke bi ne ci rajab ak mbuut mi ne ci rajab xéwal gi ne ci rajab yërmandi gi ne ci rajab jiggalul yàlla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh modou fadal radiallahu taala anhu ñu xam ngeen ni daanaka xaw na maa wax ni cheikh modou fadal daanaka nutuma ko seede waaye loolu waxin rek la waxin la maa ngi ci ndokkeel xusratu cheikh modou fadal yépp kenn ca ba di aboul baraka xam ngeen ni moom sama lépp la sama sëriñ sama xarit sama wëllare sama sot yàlla xam ni damay koo sopp ba ruf koo wax aajo daanaka waaye mu nit noonu la mel tamit léeg-léeg bu ma jógee di fa dem dama naan su ma demee dinaa ko wax nangam jabbut rajo waaye bu ma demee duma mën a wax dara waaye daal moom it noonu la mel fi man saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi wutaluma fu may yem même bu ko fekkoon ca néegu biiram ba mu sol yére turki sax mu yére yi gën a waayef ci yére ñuy sol ngir féexlu sax danaan na agsi rek bu ko fekkoon soonu yor jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na agsi yàlla na ma ko yàlla fayal te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi te loolu lépp kat dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqaama waaye ni ñu xool waajur wa ci ñun waajur wa lam deflante woon ak moom loola rek lay xool kolere googa rek wax na ma ko bari ci démb ci xew-xew yi fi amoon ñu ma li ma sa waajur defal du ma ko fàtti mukk bañ na ko ba mu fu ko sàll nijaay rek la koy wooye nijaay
limo xon legi cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam moy far njaqare seigne aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti num ko waxé won lako yalla défé momit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wër yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Modou Fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca kérok on fa fekke ñaari ndaboti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu na ma sam mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numu len yalla fayal yalla numu len yalla fayal way nak mo nit ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci Seigne Fallu rek xeyna mom la ma Cheikh Modou Fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw Seigne Touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy Cheikh Modou Fadal gënaaw Seigne Touba deug yalla walli yépp Seigne Touba la ci jëk gis booba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax Serigne Magat Fall mo war fa dalé jang guddi goga ci la gis Seigne Touba rabbi Allahu ta'ala no ginaaw Seigne Touba ak Cheikh Modou Fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna Jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika Seigne Mohamed Diallo wallahi ku baakha baakha baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom Seigne Mohamed Diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak Seigne Waly ni Seigne ku ci melni Seigne Seigne Cheikh Donne Seigne Cheikh Donne ñu ñu xam nek Amérique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit mo ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek
ena noppi li yag ci nidi waye suñu ma añ ñinuma añ lu ñu añ bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ñëm ibbi bol bi parce que dara ju ban heure li ñañ da naka 4 heures ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añuguma té añ ba ñu ni téggé fa depuis midi waye ñinuma añ té dongay añ ñibu ma ngi may añ ndo nda duma añ rek nda duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé wone sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñornama moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mom sama yéne la lool ci ñom sama yéne la lool ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñepp dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu soñu ñoom yaay daara ko ci melni nana mama jong ñoom ñu ñepp ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigen gi muy jaarale hadi ji jënti daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bimu ko tambalé ba légui luko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci melni señ mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam señ mamadou badian defena man réew nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñepp yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

digalé na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax né donte sax lim la digal beggo ko wala abad ko nax sax donte neexu la mu ni pratique jeexel bu ngeen jangé mu lay yimu sujud seigne touba né na juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah luñu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu ne man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari way juroom nango top sen ndigal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy ndigal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mo lay yeen wa khana rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana wa alquran sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lool rek man yalla aw ma ca soxla bëgguma ñu add ci jamono fo xamne dañoo dégg ay gaay ñu ni bu leen diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn leen tak bu leen diglu nday bu leen diglu bari bu ñe genn leen tal bu leen diglu nday bu leen diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way joge fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fu ci politique politique mo politique no mo musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deuguk yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wasalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasalam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bum yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasalam donte ci kilifa gi ni muy doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na mu ni baye bo rek fa yas bir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo ngi muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ni yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mu ni yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ni dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek fa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadu bamba radiallahu ta anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Modou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma soge parce que dangay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ni sëñ bi dañ ko manipulé bu ñu demee ba yaakaar ne xalifa sëñ Touba dañ koy manipulé ba jurotul ñu di ko topp xalifa sëñ Touba bu ñu demee ba jot ni buñ mën a manipulé la baye boo jurotul ñu di ko topp parce que xalifa sëñ Touba man li ma gëm orientation ci sëñ Touba la koy jëlee direct

dajé du reuy maqam mu reuy la koy jural ëlëk xolé yusufa tuumam je bam génné ci kassa ba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xamné mo yoré walu mbay mi way wala xnjay néna nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñep seen bakkar ang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tuumalaté di yak der di ci wax lo xamut mu na amuni kenn ku ni sa bakkar ang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yafkun mubin lu té bi ngeen déggé ben way bu ñu tuumal mune dañ ma kompolo kompolo la oudu kompolo lan mo teewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi mu na mu ne nat leen ko ci seen bop dan na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ké ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu lañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ngani ko sa bay juru la mune say say su mel ni dal muna mune ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tuumal soxna s bopam sa soxna s bop nga ni ko juruma sa dom ji
wala ngay dama fekk goor ci mom ñu ne ginaaw yaay borom kërëm de te amoo ñeenti seede li ngay remplacer sa ñeenti kenn du la door juróom ñett fukki ku déedéet da ngay kaay fii nga giñ juróom fukki juróomi ngiñ benn ba nga rëbb sa bopp ñu teqale seen diggante dootu mën a doon sa soxna ba faw loo ko nob-nob perte nga dootoo ko mën a jariñoo ba faw yow ku jigéen ki loo nob-nob sa borom kër perte nga dootu sa yéeteeg moom ba faw loolu mooy walasina yarmoona aswaajuhum walam yakun lahum suada ila anfusihim nga xam ne ñoom amuñu benn seede lul seen bopp rek amuñu témoin seen bopp rek ñoo ko gis ak seeni bët waaye amuñu ku leen mën a tollanti mu ni dem leen ngeen giñ juróomi ngiñ juróomeel ba ngeen rëbb seen bopp ñu tas seen diggante bu fekkee doom am na ca doom jana toppi ndayam sëy ba yam fa ba faawu nag abadan ba keroog ñu naan subale bis penc yéen dootu leen mën a nekk ci jëkkër ak jabar ñaareel bii la yàlla soxla ñeenti seede yooyu muy seede yi ngiñ yi ak seede yi jëmm yële ki nga xam ne nii nee na diw bu fekkee daa ëmbit ëmbi bi du jëkkëram waaye tuumay direct and direct à déedéet kooku enquête la laaj kooku enquête la laaj nañ delluwaat ci histoire ba tey Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Omar xam nga boo demee ci borom xam-xam yi wax nañ ca lu bari boo demee ci fatawa da nga gis wuuteeg waxi borom xam-xam yi ku ci mel ni Cheikh Islam Ibn Taymiyya ak lam ci wax ku ci mel ni hadith boobu nga xam ne moom la Seydina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci mel ni Albani ñoom ñëpp kenn ku ne la nga ci wax waaye lii histoire moo ko nett li Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa toog ba yàgg jenn jigéen fekk ko ci fi mu toog mu ni wettet ab parental ci gannaawam benn xale bu ndaw ni ko sëpp ci kanamam ni ko Omar kii sa dereta te booba Omar moo nekk président de la République de Omar moo nekk président de la République am xale bu jigéen bu ñëw wàcce as ngone sëpp ko ci kanamam ni ko Omar kii sa dereta Omar ni ko gaawee ma kii sa dereta mooy lan mu ni ko sa doom a ko jur mu ne ko sama doom num ko juré sama doom jan mu ni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ni ko diw sangam mu ni ko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni nga ni lan mu ni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñëw ci loolu test ADN buñ de jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo de jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani Seydina Omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul waye mana boba nit ñi rus naño fen jomb naño fen
jom nañu jëfëndiko attaqi jom nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye doorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko door door nañ ko juroom ñet fukk yar ak juroom ñen sa buñ dooré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fukk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédé da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na am nañu wax sax ni dafa nanon sangara après baba amr ibn as mo nekkon gouverneur misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu alal mutai wal yamin allama ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow ni tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon may na la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni né dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëruko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni anna mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamni lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel guni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ kufuñi non dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow
te kil sa kala gi nga takko ci ndigi li te dem liggey yori sa ñaari wajur ta so lu dara lu selal te selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gëna bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xal moy deug maniko ni boko bëgge dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggey comme quoi ak yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhu makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marrakech yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon demal liggey ben yon demal liggey ben yon yi ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naani liggey ko gën japp naani liggey ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina leen wutal emploi dina leen nangam la leen nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala xnday neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi goné yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ci man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew xew bi xew Senegal muy digënté ñaar ñi ak isenté
ah yéena lu bari ci doomu aadama yi tax na nga xam ay boroomi xam-xam yoo xam ne da nga leen a nawoon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi léegi luñ la waxati da nga dute luñ la waxati nga dute parce que dañoo parparloo luñ la waxati nga dute ci parce que dañoo parparloo parce que dañoo parparloo xoolal bu ñu demee ba kilifa kilifa koo xam ne nee na kilifa la ndax kilifa moom ni ma koy faral di waxe rek kilifa moom yomb na ci làmmiñ waaye kilifa jafe kilifa nag day ñaar wax naa ko waxati ko kilifa day ñaar am na kilifa goo xam ne bu la ko yàlla natto baye boo nga muñ te xam ne ci dee ngay dëkk dee ci torox ngay dëkk mooy gan kilifa kilifa mbëtt kilifa mbëtt mooy kan mooy koo xam ne nii du dox te boo waaxoo jiitu ko mu ne yaa ngi for samay gunóor nga arrière tolloog moom muy léegi da nga maa diir mbagg nga fare ko gannaaw mu ne yaa ngi jog gi saab geen fooy mucce fan geneen kilifa gi nag mooy kilifa gu mel ni Seigne Touba mooy kilifa gaynde kilifa goo xam ni loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko kookooy kilifa kookooy kilifa waaye kilifa goo xam ni sa njaboot sa njaboot sa njaboot ndax yonent salallahu alayhi wa sallam moo nu jàngal ni na nga dimbale sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee nga ne ko nu ma koy dimbalee mu ni téyel ci loxoom wéet ak moom ni ko sawaay yaa tooñ tooñ baaxut bàyyil tooñ yem fa loolu la yonent sant ñetti li nañu ma neeñu Cheikh Abdoulaye Hane Mbacke dafa amoon kuñ ko tuddee mu def aw gaay demba kuñ ko tuddee mu def aw gaay demba neeñu Cheikh Abdoulaye Hane bëgg koo génne ni ko abal ma sama kër waaja takki bagaasam ba noppi ñëw ni ko li nga man day sàmba sugum nga yi mu ni man na ko lii mu naa mu ni bu fekkee ni ku bon nga dàq ku bon nga génne mu ne loolu ku ne ko man lenn dong nga ma jaaxal mooy sama tur wi ñu la tudde gis nga sama tur yi ma ko fi mën a na ba filaa la koy baal dem Cheikh Abdoulaye Hane daal ni ko wallahi yaa rëy tooñ te mën a lay acca toogal loolu lañuy doyee kilifa waaye kilifa goo xam ni sa njaboot nee nga daa ne ci njuumte nga woo ko téléphone mbaa mu woo la téléphone nga koy enregistré te yow nga ne kilifa nga nee nga doomi kilifa nga nee nga jàng nga lislaam te lislaam moo la wax ni wala tasabu sun borom ni wala tasabu wala yaqta baadukum baad yaa ngi koy jàng ci alquran ca suratu hujraat ngeen baal ma bu fekkee yàq na aaya bi wala tasabu wala yaqta baadukum baada ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'du ba'da sun borom mako wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki mooy yow Moudou Mbaye Thiam bu la Moustapha Mbaye Sam wooye bu ko enregistré Moustapha Mbaye Sam bu la Moudou Mbaye wooye bu ko enregistré wala tajassusu waaw nga jàng lii ci alquran bu nuppi def safaan ba tani kilifa nga te ñi kenn du ko wax wala tajassusu bu la nit woo téléphone nga di ko enregistré nit bala nga ko enregistré war nga koo wax ne ko enregistré ko gis nga sàmba sugum nga yi mi jëngul lislaam te di ko def kooku sax xëy na xaw nañ ko mën a pardonné waaye yow mi jàng lislaam ba nuppi di enregistré nit ñi man de yàlla xam na ni yàlla xam na ni waa ji doon installé sama téléphone bi ma nee yow daal mu naa mu ni ma da ngaa bari noonu te gaa ñi dañ lay woo pour bëgg laa def lii pour bëgg daa def laa defal naa la ci lu si sel boo xam ne lu ci waay wax mu enregistré ko ma ne ko dindil lislaam dama koo tere man li may wax ci biir néeg bi moom laay wax te mbedd ma ku mu neex enregistré yaa xam waaye lislaam tere na loolu moom man li may wax ci biir salle bi loolu laay wax ci mbedd mi mooy li ma gëm jeex na ku enregistré yaa xam bu yowmal xiyaamee buñ fa dajee maag yow da nga xam ne jàngoon nañ maag yow ci alquran wala tajassasu wala yaqta baadukum baad jàngoon nañ ko ñun ñaar ñëpp jàngoon nañ ko kon nag Seigne Modou ñu yemale foofu waxtaan en tout cas bëgg a gindi sama ndawi réew ak bëgg a déllo si seen xel moo sabab waxtaan wi nii ma kontar ma Samba nii ma kontar ma Demba sama yoon ci politique waaye bëgg na maa gindi sama ndawi réew pour ñu jéem a conserver seen bakkan yi
pour ñu jema sogarder sen bakkani ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen balmaq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla massa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante khulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante khumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am

mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoruko mais nak dana meuna wax day nek nit ku eloquent ku meuna wor ku meuna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firew li da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele doom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy nuru ko xamni minul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi yi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laif khawna biha ahyun laif bisruna biha hasanun laif mauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamne ni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflection leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusanday don liggey man fusanday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santisi nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamane bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelenti man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappete bayiwulen ko man ngeen ko taraktu fikum ma

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مودو مبيتيام بوكي جوليدي بوكي ني بوكال الإسلام demu señu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yak xol mu koy yak yaramu borom diko yak xelam diko yak dinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tete ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug lu ko xara bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mo bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef djibli boromam tok boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top pu yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ni ko xana li nga xamni bumako yegge bumako gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy mag lu bëgg adina mag lu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tegu ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidian bo xamni waxul dara ci xarito ak murid tidian bo xamni waxul dara ci xarito ak murid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi am murid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok Abdullah mi ab murid dedet mu gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom man wala am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou Serge Bouss nanguna am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mo ngay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara teyu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ñi ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ñi ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mune mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulata kon ya ko gëna na ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni motax mune parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsepp te duma dimbalé lool da jaar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jaar bañ nit xeyna day seen wërsepp ñom yow sa wërsepp da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi loko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jurul bañ nit bi bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xel do seen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kam tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ ay lo doon ak 8 ngalam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngalam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi muna mune ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bu fi datan joge mu woñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dunul rek loxom dajna wenn dogu yap
kelam ni yar ci Omar muna dogu yap bi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xu musur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb bu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousman mu ci gëna yey pousse ko Ousman Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah Ko pousse Seyna Ousman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Seyna Alim karamallahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Seyna Alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyoo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyoo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxim kat gison nako waye dama defone Ousmane mu ci geey gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u 'ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'an ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg nga ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam gi newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg mourid bu defé ni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg mourid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ru'amahu bainahum firar bëgg firar ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma mu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fathi lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko
as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin moone ni la tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de seigne touba ak sayyidi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati ala al-kafirin mur bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabiyu ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacc sa bop bo gisee yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakki as-sillati ala al-kafirin wa ahissati ala al-mu'minin as-sillati ala al-kafirin buñ dajé yéferi wacc seen bop na no sarsu bus du maramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam bu ruy ku ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala al-kafirin waya as-sillati muna mun ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri dona li yitsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngañ na fi jox yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tijan bi
nga ne mourid da fay wara jog te leerul mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yure doona li fo nur lay baf wayhim yure doona li fo nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi nga ne ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayf bi wurtu exister yure doona li fay le yure doona li fo nur lay baf wayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayf bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi dagn du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep da and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggale 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana